Tokyong u da poy chubukot yong kini ka program girwai ingo hektin jentia. Kini ka program wan ka chapi na ka akashwani juwai. Kini tau ka akashwani juwai tahini por u ya poyani ya kapitwan ka program ki Sur yutem neni na rilum jentia. Hakatika sur yutem u emiu pen akchepi ya il sur yutem yong uma manstarli chulai.

guman percha yite iktin lebha ite to imensin iwa chraibit imensin iwa duki imensin iwa kwan iwa kwa ne khap nap imensin iwa indong nut ni e nut kam ter ter ter kini pen man go yanga yapi ne khang lat go yanga yapi ule bhai le ni le da ong I ule bhai yaki vi tuan ne te dao em kam u siar bhai em kam u snyau tho bhai le da ja em le ni to em kai ini I long iman ha I em kam u pen do yaki khnang yo yi ule bhai yaki vi tuan ile bham to uman ki iwa arsap to umani iwa nadu ke dot note kemen sim yong I entok le umani iwa emput to umani iwa light load entok le bhai du kat I kite ki le bhai I ile bha le ni ha le bhai to le bhai ya waro kite ki wa em hajan yong I le ni kite ki wa em kam ite I jing yarap yong I kam te ter ter le ni yi ong le vitwan kentin iwa man salon sar ya waro Ivi em kam usnyau tu I, yaitu iman ilong iyong I. Tau usnyau tu I wa ya I dechna, cheni jesla kendau, dechna kerpang ya I kam kibru. De I he I yo em mi yaitu I maya, ite isnyau lem, ite itip lem ne benta yong kiwi tuan. We hejrong yong ini, dechna I I le kam kibru we de I he I le, yaitu I bor perkat I wa hejrong yong I bor perkat warok. Iwa tin nong wei ong ko kognitif ini I perkat to yo tip I perkat I won I wo to ulei I won I wo to ulei kani ka bor perkat penyeper ko yi ini ki merat kam te kam ki bru em kam ule bhai lani ite I le bha to man ki uthit snam u yong I wei hawa le bhai m to u yo luti kliang I negite ki we I le bhai Ile bha mto ulut I. Wai mlut I. Lada I le bha yaki vi tuan. Iwa snyau suk to. Hawa le bha yaki vi tuan. Pendap ko yi I. De suk de kemen. Hagaman sim gayong I. Wai lada perkat ikat wan tam. Yaki te ki vi tuan ke wai I le bha. Em miktin iwa iya tip bha iwa onggi. Tip bru tip blai. Iwa hikai yi I yaka akor salon. Kam wai tip I wa haka rimik halia. Wa emburom yong I. Da ong ya ka tok man ko keri ke tip bru tip blai. Nai bha man ko keri ke ri ye te akor salon. Kam tam hagi kasi penar. Nai ni da saki le. De ki wa bun ki wa wan un ke senyau bha. Leni ki wa lai ke senyau bha. Cegi chenong ki thao ke yong I. Da penyo ye ni akor salon tok. Leng ba ite iman ilong. Kete nong wai ong ko personality. Iwa I penyo I uman bha. Lani I le bhai ya kita ki vituan. Kani saki ga lani kelambru ga. Yaitu iman ilong iyong I iwa I le bhai ya ki vituan. Kamte kentu wai I hai nipor. Tonri yaitu akor salon dewa percangi u le bhai ya iwi ya iwi. Usdang chua I ne wakian na ki wakian tam. Kamtam hakini kisngi ki wai iyoi. Wa isi sedang ki ujur wa ibha sedang ki uduna ha o hai man bru yong I mtib iyi wa jia hai im yong I man gesngi em ki bru ki wa mat ye snyau si em ki bru ki wa mat ye e ye ko em ki bru le ki wa mat ye te snyau semen I snyau lengam kam te ter ter kam te em kam ule bhai yo uwan uwan le ni ya kawan kawan ke bru Nai bha dewa le bha yaki. Pen kela go ye im yong ki. Lada cham yaki wan ki wan. Ki wa em kam yarap. Hai wan I wan I benta. Yo ong lada tok hai krek hai ki. Hai rap hai riang. Hai kam yung kam sem. Wat hai lai luti yong I le. I wa man gesngi. Lada em ki wa em kam u yarap I. Tan yarap yaki. Nai bha kani penyo go. Kadak kawai I le bha yaki. Yaki nuksa o e chapi hevanga de chemo le ne de mat ha semen hi em go wi ka man bai ko wi chemo he por walai tho ticket de wai ha go wi hospital hevanga de chimi ka ticket myo kutia wo e ka te go wi nga ka ticket kam te da

FM ban topolo pedeng sabai pichak sachisen chagani ka station yong e ne ka janmit yong ka khatnyaw tri unison arajar arhon ru ko manle gasngi bi bar dene gleng yong a signis yong phi green bet patlong kamju ki engineers na po control room e khublai janmit wasuk ko many people ro dei por kamna ka studio yong e dap ki sanle pamne program yong ki surutem the nega genmit em panap chi ya ki surutem ki yong john mac lawland ki surutem ki sya so ki ba ta ju discovery ki ba ha ni e ba ju special thing ani abi gi ni ki azali ki surutem ki yong john mac lawland

0: All India Radio Jwai Haganika program yung e government developmental scheme dey emlangu e uma solang kilalu woman u district coordinator community mobilizer yonka SSA West Giant Hills district ma solang ki pleng sao phai phi chaganika program yung e ne ge chenmen tama haye to waganika SSA tenang kong do kwa okli phi kyi ga mai ganika SSA
1: ganika sarwa shiksha abhiyan to a scheme go wa da mangkar pang da sarkar bai nei tai ne delhi house name arjar arjarvi ne do ipor wa man prime minister yong atal behari Vajpayee wi ne gi prime minister wadang dep khlat he ni gi ka jak singi ka thong wa khna do yong gani ga scheme to a khring ye gi khna wa ro em ha pri ta ru do ka source name wo wan gi che skur nei ben ta wo tip gi tho upure u lek gi nei te isa de ni sa dom he wa da bo thong le wa ha ni ga scheme kunthup ya ka kradan pure yong ka elementary level iwamut class 1 hado class 8 jane te hapu agani ka jenchi has district yagani ka scheme dapan kre kam nadu usnem arjarvi wai kat kam gi dakichin wai osaki iwan ra yagani ka scheme naga sorkar bay to aman gai mentoi wakro hai wahaman ki dong gichnat ki kdong gichmiang yong gichnong gitao lada hasor ne nong gandong yuo yeite idur iwapu wapin yong ki yung skur ki wai habdur kat kam iya yong kajuk kapor kawakat ni naita jo cho iru kom pakre kam yegni ga SSE to em ga gi ubun gi banta ki bukan thum ne ru ichna yegi yung skur isam makna yegi kot I yera poisa yegi skur yegi nong sikai I pekker pang yegi tu gi khna ki em iduna tumbun hai man rinji rinjot ne te wan ibu yegni gi special training center ne banta yong tu gi khna ki wa the dam skur stain por la ne gi umjo la skur ne te ju ju dang em gi gi tuan
0: tama hai to kam de nia ku yegi tu gi kam gi wa bonje ki de le de ka SSE re tama kwa u batai chipi e guvi hidin guvi ma den kong kwa open chipi e hagayi ga kanika kachna yu score thame ma deni gi gi gi score ki ba ye u apply ye kanika chna yu score thame
1: yu phi ha po yong kanika ssa em kanika wi ka chnat ma ka wa ongi ka civil work kani to aman ga guvi ni chnat kre kam yong ssa ka wa to op ye te ru kom chna ye gi yu score kam do ongi phi e to kunthup ye elementary level te de e ga yarap chigi lower primary wa kam ju cha ki upper primary hey to awagi rukom e rap yigi skur kat kamaman hadu ka ni to langba yong SSE e ga ya rap to du chigi skur SSE wa chigi government skur chigam ki teran hi ki skur ki wa kani ka SSE scheme ye go ya rap
0: te khajak he ro he to awai te jing e rap yong SSE ma kini gi skur hap ki wan de ki chapo office yong SSE yo upani rap ki mo to ne survey yong SSE hi ma te lipai ko gi wan ki skur ki yo MK me ga jing e rap
1: Kambukur Indian, ma yopino sedang ni chua hagi puar sedang yin SSE scheme to nung kong chua da sedang yigi skur to lang ba kiti EGS center. Te ka to hai puar sedang yigi skur to aman ga da jing kit khle yong kitu gi chnong la ni gi wan gi kuau kon tu kon rong yigi ga pure ka puthi. Te hagi puar gi wa sedang wa upgrade yigi EGS chi gi lower primary hagi tu gi puar to dang lai ga lang ba yong ka te ga jing pa yong ga office Yigiwan gi te gi chnong giwan gi te gi skur gi bre chimkhia wo kun tu kun rong ye pure puthi te hari ni pe yong ka de yo go yo biang wo pun ku kra dan ye gi ni gi ji center ha gi tu gi por to de e ye gi te gi building grant chigam gi te gi skur de e ye gi

0: building grant. The hadi nei ten lagi por ripor ka ni wan to the lagi por the mem dio man kan te te nei yang yong kiskuri ki u kwa u yo e gwan gwan ka building grant le nei gwan gwan ki la ya rap kham tam he to o chna ai yong school te de hap ki wan da ki hi cho office nei te wo open biang gi gi documents ki em kam kam gi land holding documents nei ba bon si en ju mi ka te jing mum snia tho jing mot phlem em yegi documents ki ubiang man da only china yu school mi ka te ya kul mar
1: te mem
0: ha memu tip ka yong ka tri yong ni ka thao te nei di dau ha wa chua wan e gi wan gon ka proposal em kam pun biang gi yegi te gi documents kam ka land holding le ni gi wan ki kat kisla ki we to wa ka tu ka thao te nei te chu em kam u e gi yegi te ka dur ka dal ko biang ko pun yo yegi te yu school yang ki ka wa ka man ga ni ka school gua chna knang yo yo gi gi tu gi we to akti ye ni kam kam gi engineer yo yo gi wa ka ni ka school skat kam man man ga nei te chu chu em kam le u u em ye ga te enrollment go biang mut go wa du wan pan school dan hi gi u ye u ye gi ye ga te ga building grant nei pha da ha pa yi thi pa thi ya gi te gi kan don gi wa da bo ha em ye enrollment go biang go ha kat kam ga te jing kwa yong sarkar nei ben ta wa ye gi yo ye ni ka building grant
1: te ma ha ye to wa gi ni ka building grant ye rap hi gi tu gi school gi em chi gi thain nong gan dong ma sola irap hima
0: hei to away rukam e igni ge building grant mut ko duka ye school nong kan dong le ni su so han rai man ga salansar dang wa kamad ong ai phini wa to kat kam man ga te to chiki school sse don hi wa chiki government school
1: mun mem pe phi le to gi nong kan dong le ni so
0: mem pe gi nong kan dong le ni gi so mem pe wa to ki school balang le ni ki han rai gi wan gi wan gi school gi to ki yong sse
1: te ma kam man hadu kat ni ro te hadu le kat wan le gi school gi yo irap na ni ga sse
0: hadu un yu snem arjar kha nya khat phra ga sse di ye gu e irap hadu chi jar chi spa ar phaw tri gi school gi em hapo yong ni west chen cha has district kun thup san spa so phan ru de li gi lower primary school khande pha wi de li gi upper primary school wa so pa pra pa literally wan ki te ki wadi e heidul yang ki additional classroom te he to wa ga rukom e ga paisa ka poi lain nei benta yang ki ni ga rukom e rap le memu man ga ju ba nik snem ji snem gam ong nang sa di ga prathai nang kui ga dor ga mur te ki ni ga rukom e ga ni ga ya rap ya paisa ye ki school le to man ga go nang ku nik snem ji snem
1: te wadi ga ni ga paisa ha den wada yo biang de biang gi gi document ma go da submit ki te u e pi ka ha ga rukom yang ki installment ma e bi pi sin e ma
0: itu awani di igi di installment te nete chua wo chubu mentu le de em go school go wo ya ga ni ga building kran ha u em ga jing ye sign agreement de em ga agreement de ni ga kot pun sebut kot ko wada ya tho apri yang office wa ga tu ga managing committee he wa em gi benta gi upher gi upher gi ha ki bu ya ga agreement am ong ga wada ya bu ya ga por go sedang ya ga por go open debt le de em de ki kendon ki wada bu ne benta yang ga ni ga school managing committee
1: tama he to wa tentu ka civil works ni awi kam bada che la kadar ne batai pi the do you gini gi school building to me he e rap him am gi repairing kam tu gam ni gam tai mago rap ko sse
0: kam on e pi tu wa khani ga e building ran me mu to adu ya gi building ran dan hi hin rai am hi ye gini gi o gi repairing le am hi jo e gi tang wa ha gini gi ka jak snem rap yo de we e gini gi repairing the bon we e ba gi de gini gi additional classroom e ba gi de additional classroom te ne ti jo chu yo pi ha po ayong gini ga civil work nelor chna yung yung school ma te chna jo chu gi le se gi ram ne bhai le chna gi gi gini gi ram to man ga wi na gi benta ko em kam ha kham tam ya gi tu gi khna gi em du na tum bun hai man ren ji ren jon gi we chim up sia ha gi wan gi school te de chna ye gi ni gi ram te ke jing mut yong gi ni gi ram go bo pen jem mi ye gi tu gi khna gi wa to ko la ni gi we em he du na tum bun yong gi hai man yong gi wo pen jem ye ru kom sia ru kom mi yong gi chi school nei te de chna ye gi ni gi ram
1: te he to an wa gi ni gi kam do ong pi ka ni e ro pi ye gi ni gi teachers training la ni ga ne ga ji ka training ye gi nong hi kai ma te ye gi din kam ar kom e pi ma e pi chi ro gi ni gi school salansar ma em gi de jit pi de jit ma
0: ha po yong gi sse hi yo yi wa de em du gi khna school hi la ni du gi no hi kai le mbiang em kam le u em wan ka te ka jing kai pen tibit ya ki nong si kai te nei ti dao ha po yong di SSA de em le ka te ka training nei ben ta yong ki nong si kai de em le ka te ka training nei ben ta yong ki nong si kai ko wo khut i kam ki in service training for teachers he wa po ga ni yong ga training me mu mut wa khut i de de ji ye ki skur hen re yu man no wo ga ki skur ye ki yu a wi em ben ta po yong ga ni training tang wa de em da ga alert wa men tu em da ga target wa chu bu ha ga ni ka gunung kong em ka tengut kinoh ikai go training gi hapo ayong kini ka in service training then

0: haman wibu wi ubru wotip chapang yong computer. The kantele agasorkar langbak SSA, house name Arajan Ru Nyao, the penmi yaga computer edit learning project. Hey wa langba yong kaniga project, the e makana yiki computer, cha ki katuka nitaliki upper primary school. The e makana chikatuka nitaliki upper primary school. The way kalukom e yigini computer chikitu school, mto akwa ko onge wa yo katku m school, hendra chwao igi ya kaniga computer chikitu school. The BSK nagadais kat kaman ga to go school kaman ga kwaman yong ka kaman ga enrollment yong gi kana ko biang nam biang na wau yo ya kini ki computer aided learning project
1: the na lor ga ni ka computer aided learning ne man man go da snya go da mention pika tne go video ong gi ka community leaders training kani wan go kaman jai ka ma
0: yo pi kong ha po yong SSE kam wa da de ong ep wa na do os dang ga tne ma du kat kina hi kai le ni du kat ka khna school le ni du kat gi tu gi ru kam e ya mbiang mjiu po chaka thong mjiu yo a yaga taga jing chang jing ang no yong sarkar wo pen do ja ji em yong gi tigi khna ki em rai school ha em ka mi le wo yo a yaga taga jing ikre lang no wan ne liang yong gi wo bon wa lang ki pa ba nong chong chnong te ka wi ne gi ben ta ka wo yo a yaga taga jing ikre lang ha pa di yong gi nong chong chnong ki em ha ki chnong gi thau gi pher te ne ka liang yong ka office di jo open money le yaga taga community leaders training maru manu pa mani yegani ka training the khut I ya ki the khut yong ki managing committee the khut I ya ki we he asian nong plai chong plai thau the khut I ya ki man bai ki man pa the khut I ki khan ro khan dan wo I am ta ye ni training ko ru kom I kai memory u dumur ka kam wo I kai ye no I kai ma wo bata ye khana han rei de I kai da man kulu me ka tur kom I kai he wa em gi ben ta ki wo to wo I kai chapang ka mon wo open kre ka mi ye gi scheme gi la ye rap ki upher gi pher gi waga SSE le e ga nei te wan em no wan gi ko mi kai gi e ka mon wa usia tho e ka mi kam ram yong ki man bai man pa yi kam ram yong ki ye gi khon yi kam ram ye ga imlang sa lang kam gi nong plai nong plai tha gi ga ki duty and responsibility yong ki kam gi te gi gi topic jo open si ai po yong ni ga training
1: terang em cho mai ma ne ki ki vitwan ki jek kam mo ki wan a lorry e scheme the lorry e kran gani ga sse ki wa le go ne ben ta I jing bha yong ga imlang sa lang
0: ki bi ki vitwan ki rukom ya ram ha gni ki kyak snem ne do snem ar jar kha so ne wa launch ya gani ga Swachh Bharat mission te ha po yong ki school wan de pen psi sa gani ki vitwan ka activities ko wa ti bi kam ka Swachh Bharat Swachh Vidyalaya te lengba yong ga ni ga program le de yoi wa ka sarkar de pha go yagini ki agency gi upher gi upher kam ke MEPGCL ka PHE wa ka MGCC wo chna gi gi ti gi e pai khana man gi yong school gi wa man ka separate toilet for boys and girls te kini to man gi gi week week program ki wa lengba yong ga SSE chirup yi kre langwa ki wi gi tuan ki department yong ka sarkar te te pen kre ka ha po yong ka SSE
1: yo ajing men toy ki skur ki wa m kti wa SSE the mas house ko eten tu ye klami phi de yo ajing men toy ha nge skema ki parlak ki ap ye kani ka program yong I te yuluti do yo abyang u ye chem sachi senen he ye to wa ki bon ki program ki wa da le da ke SSE te chwa pung ku ni ye klami I ku ap e phi chicken ten ar kan ten he ye to wa kani ka jing ye klam yong I
0: te sia suk kong wa yo ai gam gani ka kabung te kam da ong ipi ni wa chwa wo po cha ko ka wi ka wa kwa au ko su kun tu khot lang ya ki pa ba nong chong chnong wa em po Western Charles district kam da tip I wa ga district yong I to dang man go ka te district ko dang em hatri he em ye gi ti gi khna ki wa tip utho pu re la ni wa ye gi ko lum lang I ki he le te khut ko su kun tu I ki pa ba nong chong chnong wa ye kre lang gi wa ka office yong I wa office yong education department hey to wa kun tu kun rong ye tho ai pure ha po yong ka district yong I khnang wa hagis nem yo wan wa ka ni ka literacy rate yong I ha po yong ka district yong nang ku ga yo rek ka ni ga district yong I uman ka wa em ye ga te ka literacy rate ko history ka te ga jing karpat ka jing su kun tu ya ki pe ba nong chong chnong wa he jo ipo le kripa ya ki dukhat kyong ki managing committee ki secretary ki chairman ki we he chnong wa ye kre langi wa ka office hakiwan gon ki poar ki dewa u yo ye ye kre na ka kti timun kti ti yang yong ki dei wo buran ti gi o pen kre kam ye giwan ki wan ki la ya rap la sto ki wa man he dur yong ka paisa le ni he dur yong

0: bat ka criminal, bat civil law, bat kita ki mukot duma, ki bedai ki compoundable, bat non-compoundable. Ti aliken, ini abad sengap, ya kena ke jia keren, bat ikong F. Catherine Rembain. Parlong nong sengam, hakan ni kapur ni down dengkat ban ngah haka studio ya ikong F. Catherine Rembain, advocate, ibalong ru chief legal bat defense counsel, district legal services authority, West Kasih Hills District Nongston, bat ka pang ka bala bu hang ni bangin ya keren bat bangin ya merging mut, ka long hakan ni kapa ni juya sengu bah hakan ni kisinya bementa, kata ka FIR ni ka first information report, ni kata ka jing IA jahar mo, nang ta ka bebut ya ka ni ka mat padai kadai, ka ay ka jing ya pair hapadeng, kata ka bangi ong ka criminal law but ka civil law but kita ki compoundable but non-compoundable offenses ni ta ki e kita ki jaj mukut rumah ki bahap hapok ka compoundable but non-compoundable offenses. Tini kong e kong Catherine ngapa yang semua hafi yang ni ka puar syak ni ka program ka jangi.
1: Kubilai shibuan kong.
0: Ti ho ni yo sengau na ka puar syak puar ba haki media ba gadon kata ka jing IA jahar ka bang yong ka FIR ni ka first information report. Pencai ngi kinyat ke e kong Catherine ka ni ka FIR.
1: Kong ka ni ka FIR ki omba ki kadai ka jing pentip kadai tang ka jing pentip se ki pulit mo ya kanu kanu ka jing jia la ra kanu kanu ka jing le kam sniu ka tu ka thiem ka jing penyap ka jing bat bor ka jing syara bor kanu kanu ka kam bi an ka pak persya ya an te ki haban pentip se ki pulit kadai ka ta ka ejahar ki briu bun sien ki tieng mo ban ni police station ki tieng ki omba yo hab lut pisah ki ba bun ba pli ki nong kondong lagi ba pentip ta dangi ke ling ombele yo ba phim pentip ut ut se ki pulit ki omba ngi tieng yo ba ki pan pisah yo ba ngi lut pisah ba ngi mdon pisah ban pung plida tenre ka jing sisha kam don jing lut pisa kam don kono kono ka jing e bakin le chapo police station gan ban pentip ka kono ka jing jia ka ba jia hapo ka yeng ka sem ne hapo ka sunong ka thau jong ki
0: la ra pi pentip ji ki pulet ne karon kam ba kong ka thrin ba pin hap ban ra tho ba ne ki la ban shuya thu ra ka khti na mar ba la ra pi ong sing nong kondong kin don bu na se ki ban so arta tien tang ta ru kum nong in le nim nang ban tho la ne dan nang ma khna ru mda dei ban nang ban tho ru ka ta ka ta kalong kum no
1: pet kat kum ka ne ka section ma ba shispa nya pulai iwei po bracket kan iwei jong ka BNSS la tho sai kada hang tu ba ya kanu kanu ka jing jia ka ba jia po sno phila ban pen tip ha ki pulit da ka ktin orally kila ban sulet ban suya thu ha ki pulit orally ru nang tala ra kim nang ban tho ki pulit ki ban tu po police station ki de ban yara ban pen tho kat kum ka jing ya thu jong itu inong ya thu is pang tu ki jing jia udai ban pen tho te nang ta pa den la da pen tho ki ha ban pen pulie la da itu inong ai ka ujor la song hun ne em ta ka jing tho ha de nang ta kin sa pha ban sain um da don kam e ban nang ban tho ban pulie ken ban ni ai ha ka jing pen tip
0: em ka de so na bi om ba da la dep tho da kila de ban pen tho ki ha ban pulie khnang ba kan dei be ki tu ki jing tho ki kin tien ba itu ibiat tu kat kung kujing tu jo itu ibri bon ni tu nei to balai pada ba kelong ka badon kam ha kene ka FIA
1: pi na mala da klem kani ku mangi oh hak tin phareng kade kata ka document that sets the wheel of criminal investigation ta kalong ku man pentelun kan la da klem don kono kono ka jing ujor te kani ka criminal investigation ka mot ka jing tokit jing pulut kanum ya na ta ka da kalong ka kot ka badon kam ban peniat ya ka criminal case kum ju ru ba ki nong bisar hapo ka shari ru kin sung thu shai ka ka bajam te ki haban ai ka nyata ke jaha
0: ka mut ba ka ni ke jaha ka longkum ushabi ban sdang
1: ha
0: ne ha longkum ban sdang ban banyak kali mo kam don ushabi kam la ban telun ke kali te hakikam bi ai bar khoi kim ko duma ke ru da kam don ke ne ke FIR ne ke jaha kam la ban sdang ne kam la ban telun ne la pi ong kum ta manu ba de bala ban le pha ne ban le ai ne ban fail le ke ke FIR
1: kat kum ka an hi kong baro manu manu ru la ban ni ai lada itu ibasem lanot ibasa tu sa thien ibasa le kunun kam itu ila ban ai lada ma i imla ki bahaye ngasem ki batip sepang kata jing jia ki la banet ban ai lani unu unu ubri subu ka jing jia ka jia lentia sengkien habayat pat ba unu unu ubri ubi i ka tu ka jing jia immediately ubla ban kontak sa ki police ken da don kam e ba itu be itrai de ban let ken re manu manu ru la ban ai ka ne ka ijaha
0: ti ki ne ki ba ai ka ne ka ijaha ki don kam ban don be bat ka jing ye de ka subu la nak la yai kene kem kot rumah ne kini bandon be bila ban yo jing cha toket ne bane kene kum non ne
1: ho na mar sisi mi ki ai ki jahar ki police kin haban sim jing kli so yaki e ka bajia ki police ne kong gen record ka statement jong itu inong ai to ki jahar hadia nang tan dak la kut ki police la sedang ki investigation jong ki jing toket jong ki ndak ki la adap ka jing toket ki file ka ta ka chat sheet ngi ko ka report ko final par khot kat kum ki sakhi ki sabut be kila lap ha ka be dei ba to ki jahar ki pha sha ki magistrate ki pha sha po kut de nang to kan sayat ka trial ngi mungkin sesedang menkot

0: isakhi te barobor haka criminal case usakhi ubaning kong do hi undai wet utu ba aya ke jahar
1: namar ubayu i ne
0: balap ubayu i balap ning kong bat mu uba pentip ning kong sakit pun te udai mu u baning kong do ban hab ban wan kong usakhi sapo ka sheri ban batai ya ke ek jingjia ke ek bu usakhi bat pen sisha ke tu ke jing tho ba ka de ke jong u la da umnang ban tho no ho ngam nang ban tho re nga pen sisha ba ngadai manga bal ya thu sakit pulet bat ki pulet kila pen tho kila pen pule ya nga kila phasan bat ka tu ke signature ke tu jing soi yang tu ke ke jong ah te ka long ka beron kam ba u hab ben sim ben ta kan ha ban la deb ka ta ka jing to pit ha pokot
1: kum nu ba de ban fail la ne ban ai ka ta ka fa
0: kum ba nga ong man ne kong kila ban su le ban su ya thu ha tin la ne ki banang ban tho kila ban ai da ka jing tho nang ta kila ban su email ru
1: ban ta ka la ban su email
0: ha i ong ka electronic information ma kila ban su email ru se ki police ka tu ka jing ja tang ba la ra ki su email ha po ka license ki pa ki ha ban ni ka police station ban sign ke nya ka tu ka jing jo jom ki
1: te ki habet ma pi ongila ban email nei te ki habet ban le file ha police station ne ka fr ne hangno hangno ru kila ban
0: ha kanu kunu ka police station kila ban le ki por mun shwa ki ombe la da ja hanong stone tingi ha ban le file fr be tanga thana nong stone da ja shlong kum ta ma ndai men ta ka ni ka ang ba thamai kila ban shai ka dar leng ba jong ne ka bnss ba ha kanu kunu ka police station sibu men ta ka ja jing ja ka yeng ka sem jong a nga nga don shlong ka ja sha nong stone te ki khun ki pen tip yang a te nga ngam la ban ma re sha police station nong stone nga pen tip wut wut ha kanu kunu police station ka ba jadon hajan te ki tu ki police na ka tu ka police station sibu kan long nang ni na la mkhra police station kin hab ban enter ta ka register jong ki ka tu ka complain jong a anan ki pen forward pa desha nong ston ke
1: sha ka tu police station ka ba dai ban le ek kam ne to ka don ru ka ne ka ba ki ong ka zero fir
0: ka zero fir ka de ka tu ka ong ba kin la ban file ha ka
1: no
0: ka no
1: nang
0: no nang no ka jaka wala da tu pulit dai pe ya ka tu ka jaka ru un re u hab bet ban receive le ne ban priang ya ta ka jing ujor ka ta ka de ka zero fir
1: ta ka mur ka tu ka puar ba phi pha ya ka fir na pia e jahar na shalong la ra ka jing ja ka de shanong stoin ka mur ka por ka ba ki shim ba la ya ka ne e jahar ki shim ka tu ka por ba ka
0: na du bangi pentip
1: na du ba pentip na ne na shalong m dai ka ba la poisha nong stoin
0: ba ki police immediately ki ha ban take steps ken kam ta me ki serious offenses le ti ki ha ban shim step wood wood ken
1: ka e fir ba de ko ma phi la ka do ne ya ka e mail ka de ka we just ki e de ka ba ka tu ba po ka ne ka e fir
0: kum ta hi kong tang ban su pha da ka email la ni kila ban su forward ko WhatsApp ru bahkan nunggu ke police station kan
1: ta ka mun bagi don kam ki pempat nusa tong bikin don la ni bikin tim ya ka email address jong ki police station nang ta ya ki WhatsApp number jong police station kana ba kam kan kam ko lo de la no na ki police station pa de la ne em ban ai ya ka jing u jor apo ka shari
0: ha o ta ru ko de ko we ka lat bagi beri kila ban ne pen tip direct si magistrate tamba long kum ta kan ki magistrate ni kila priang ya tu ke jing u jor kin hab ban page ban bisar ban ya lara ka bedon kam ne em ka jing tokit lara ka de ka jing ujor ka bedon kam ka jing tokit te ki magistrate kin saaya ka order ya ki pulit ban sedang ka jing tokit jung ki ha ka bedai ba ka tu ka jing ujor
1: kamot ba lara ki le be shapo ka shari kim ya ding ba shu ya ka ne ka e jahar ne
0: ta ma long kila shim complain no ya ka tu ka ba ki le ai ma ki da ka tu ka jing tho ahmad jung ki magistrate ke
1: tharai kan kham suk ka ba ki le be be cha ka shari ne ka kham suk ba ile ai na ka e jahar ha ki police station
0: ka kham suk ba kham kolo ka ba ki le shapo police station na maru phinit cha ka shari phimla ban shu le lagalit ban rung lagarung ban ong pe ka jang ang ta kum pam ma kum balong po police station re po ka shri ti pihak ban don dong nong ya sa a ni ban pan tho e phi ki tu complain ta ka simpor ka kan kam simpor ka ban shrai ka tu ko jing tho ban tai ban print ban pha na ma kin hat ai rang ka ba ka affidavit ban pen sha ta ki don bun ki jinet ki jrat ba ki ha ban pan dem ki nong ya sa a ni chua ban file ka tu complain po ki magistrate te na ta ka dau ka kham ko loi hi ya kan nu ko nu jing ja ka kham ko loi ba kham ba ba le gut gut po ki police station
1: ka mon ba ka sian jam ka ban ning kong e hi ka dei ha ki police station ka kham pan suk bar ka kham kloi la ra ki ai ka no ka jing ujor ani ka no ka jing pentim badon ka jing ja ha ba ai pa dai ka ne ki e jahar ne kong ka thrin ki ek e da ki jinon kam ba phin tho ne ban pen rung ban pentip ha ka tu ka e jahar
0: ban ai ka e jahar kam dei ka ba e adu kata kata ka jing sisha na mar ba ka ba kong san hi ka long ba phin chule ja po police station la da phil anang ban tho hi phi tho hi ya ka jing pentip ba ha ka ya ka tarik ya ka por ba da ka jing jia jia yu hangnu ka jaka itai dei badon kam e bne thu umdon kam ban tho ko bjrong kan tang man supen tip ski pulet ba hakata kata rek tau benai tau snem hakapor kata baji ladon kata kata jing jia hakani ka snong lani hakai yeng jo itai ta tang inter pot tang kata ka badon kam e nang tala da tip ya ka kerteng jo tu unong le kam ban man tho ang tu kan bang i tip sai kadar bo bale ka ni kam u dei uta khun jo tau tau ba song ban ai ka address ke ke pura jo tau bri la da tip ram tip te pila ban tho ba ki bri bam la ban i tho ta la da ki i tho tang ni ki jan ki ne ki

0: bạn sẽ describe bằng tuổi thế phong cả dàn
1: Hả?
0: cũng ta cái nàng ta bắt đây hà trai bắt đây sẽ sưu thọ cái cái tên là giống cái soi cái bộ bộ phone number bắt đây cái tu cái copy giống cái FIR của phi lệ lòng phi lệ lệ ai sẽ bộ police station cái là register cái sẽ si copy cái hạ bản ai biang sưu tu nong ujar bản bộ si copy hay là đi cái nằm ở cái bộ buôn hi cái brio mà cái ông bị nhầm nang thế bản thọ nhìn là lệ sẽ bộ thanh đạo nhầm nang bản thọ là cái bản nang bản thọ cái đây cái police cái bản nhà bản thọ detail là đông hà đông bắt kiến sắp bản police sắp phát sign rồi cái bản nang bản thọ bản cái bộ công san cái tang kata ya ke por ke tarik ya ke benai usnem ke address ke jingjia hangnu ke jia manu balia la rekitip kerteng ha ke ying jongnu manu te basa la not tangkum kata ke jingjia pentep nang ta pa devan tho pa de ka kerteng ke address jong ke phone number
1: kalong ke basu an de
0: sia kila ban tho ra khasi teng teng ki bri yong bangim nang phareng
1: hoi
0: han re da ke khasi pila ban tho ka ktien jong phite ke nu ke tien pinang ban tho tho ra kata
1: kamul kum hame kalia ke pila ban tho ke khasi
0: ke garu
1: jentia jentia
0: pila
1: ban tho ke english ne hindi ke nu ko pinang তে হয় কিদন কি জিনজা বাট কাট কুম কা আইন হিং ইতে বা কিদন কি জিনজা কি বা হাপ হাগাতা কা ক্রিমিনাল ল কি অং বাট কাদন কা হাপ কা সিভিল ল নিজে অসঙ্গুরু ইকিতা কি কম্পাউন্ডেবল বাট নন কম্পাউন্ডেবল তেনিং কো হানি কা পর গিনে ফাই শাকনে মি অং কা ক্রিমিনাল ল ফ্লাবন পনশাইং ই কে এই গনে কা ক্রিমিনাল ল বাট কুম কি এই কি জা জিংলে বম মানে কি কাম স্নিউ কি বা হাপ আপো কানে কা আইন
0: কা ক্রিমিনাল ল হি কা লং ন কানু কানু কা কাম স্নিউ কা বা উবরিয়ে উলে কা বা কতা ইয়া কা ইমলাং কা সালাং বরো কো ওয়ে কুম বং অং মনে মো বং আই নুকসা শুবু কুম কা কামবাত বোর কা কাম্পানি ieu ka kam tu kam thim ka kam ra bor kitu bor khot ki long persa ya ka imlang ka salang ka kta lang ya bor khot te bat ka jela la ni ka state ka don ni ki an man pen sitom ki tu ki bria te ka bumur ka jing pen sitom ru ka jing phega re ka tan mar ba ha ka criminal law si sin bala ai ka nu ka jing jor ki pulit ki ha ban pen song nong rim pen ha ba ka don an ayu
1: ya ma ki don bun ki
0: ka don bun ja ki kendon ta kat kum ki jing ja kat kum ki kam ki pulit kin sato kit bat kat kum ki tu ki kendon hi bala pan ngat ka jing pen sitom ru ka don te ki don ki ja jing le baman ki jing le runar ki ba ka jing pensitom ka long tang ba su siro ka fine te ki don ba de ki jing le runar ki ba ki ha ban song patok si benai ar benai san benai ru benai don ba si snam ar snam ba chi post snam hadu bro si jing imru kata ka de ki jing phe jing long jong ka criminal law re ka civil law ba de ka long no ka jing le paramar we chu bu nga
1: ya ki
0: ni jaka puta o ka to ka te ki tu ki num ne ai da ka FIR po police station ki ha ban file da ka civil suit ngi ya ha ban ni chi civil court ban pen le ba ki tu ki ha da pen kre kim la ba di ai si police station ngi ya thung bi ya ki nong ya sat an ki ban pen kre ya ka tu ka mu kon duma jong ki ban file se unong bisar ba dei pe ya ki civil suit ba ka jing pen sitom hang tu kam dei kum ba ha ka criminal law ha ka criminal law ngi ong ki set patok pha si fine la ni ki pha man ta ka ni ka an ba thma ki la ban pha le ra community service ken re ka ba ka civil law ba de ka don ka jing bisar ka ban pe be ka dei ka hok jong no teng teng ha ka civil law mla ban ong thik ba ka dei tang ka jong ni unong dawa teng teng ka tu ka ju ka khando la ni ka tu jo ka kam ka dei lang jong tairu ti kinong bisar ki habban bisar bani akta ka rukom ba uniru unum yap than long ban balance te
1: ban ye biang lang ban ye biang
0: la ke yang la ne la da kinong bisar ha ka civil court ki lab ba ka dei sisha ba kini ki brio ki la wan tur sakani ka jaka jong ni unong ujor ti ki habban a ya ka tang da ka order kan gunong ba phi sung ba kan ria no na ka tu ka jaka na mar bal alap kot kum kini kot kisla ba ki la wan tur sa ka jaka jong ni la ne ki la bandong no to na ka benta ka jing ba ha siu no da ka pisah si ini iba lani si ini ikong kita ka diga jinga pe ba ka civil law hi kinum pha e phi shapotok
1: ka dan kuna ne
0: ka kuna kin ai la da lab ba uni ubrie ula kum ta ka dung ka jing nut ksan na ka dau jong tai ulang persa uni unong ai jing ujor unong ai ka tu kum ko duma ula don ka jing nut ksan ka lian jung u ti ka long kum kata ka kin sa ai unong bisar u ai ka order ya u tai ulang persa ba phi ha ban siu ka ni kuna na mar ba na ka dau jong phi uni ubrie ula luk san ta
1: to mon ba ka nu ko no ka ba ya dei bit ka shulong no shimet mo ki ha bhagini ki civil law ha ne kanong no bakta ya ka jing im ya ki imlang sa lang ka ha bhagini ka criminal law kata ka de ka jing affair ti ha bungi so bre bungi ong kata ka compoundable but non compoundable offenses ni ki ki ta ki jat gums ni yo ne ki ta ki mukut ruma ki ba ha ma pok ni kata ka compoundable but ka non compoundable
0: compoundable ka mut ka ba ki don ki jing ujor ma ki ba la ban ya suk no sebul ali ai ka FIR ha po police station ba utai bri usho yang tende ka jing sao kadang long tang ke ba malu mala ki pulak ki la penyak ke jing toket ki la la penten si syaru ba de leng ba ki medical report ki ai mah la la ba si sya ngala sya syo hau tu ubrio te hendre nda kala ya ke mako duma ke kot ke ai ke nyak ke lat te bengin nyesuk na mar ki kendon an ki la bu lupa ba phila ba nyesuk kumah ki ni ki jat kam te ki nong bisyaru ki kot ke nyak khamat ba ki unung ujur bo ai afiar ban ong ba phi kwa ne em nyesuk bu mi ubrio leng ba ki lok adalat ara bila jo sospang ki lok adalat mo ki ni ki simple of

0: seslong kijing le kamrunar ki ber beria ki bala ban ye sup berwor ki ra shakalo ka dalat ru adam de ka lok dalat ru ha pok kut ki aila de ki brio ki pensuk thu te ba phila ban ye sup ti ki don ki cases ki ba ngila ban compound ka bamut bar ban ye sup ka bamut ba ugni brio ba sha le bamman ula ban map no ko ban ong to nga klo ban ye sup ban map no ugni te shubu man ta ka de jing tu ru mo shubu i jing tu i long tang ha po brit beria kai mo shu tu i pan teng teng ki don ki tu jing tu na po dukan tu ki chips tu secret tu ye ki long brit beria te ku mega tu ru tu unong sa tu ula ka nam chik panwan chika sari ban ong ngaku a banya suk no ong kwa su banya chakhmat ka ne ka kam te na mar ba kadon ka kondon a ka ba kila banya suk te ki magistrate ki sha kin ba kin ya suk no apo kur ki tu ki di compoundable offenses
1: to pi ong compoundable offenses ki di ki ta ba la ban ya suk ne te te di ki ni ki case ne ki ni ki mo ko ma ki ba ya de ba ki ni ki ngi hi ja kan re ba ma da ki ni ki jing accident ka li ni ki jing ya tan ra ka li ne ta ki tur gi ha ba ka ne ka compoundable
0: ki jing accident ka li pi na mar ki ya boro hi lada ki dawai ka balut ksan kemukia lengba ka motor accident claim tribunal ten rei lada ka dei ka bakishu register ka po police station ki register hi ya ki accident case ru te ki do

0: sutuk i panteng teng kidon ki tu jing tu nopo dukan tu ki chips tu secret tu ai kilong berit beria te ku meka tu tu unong sa tu ula kamna panuan sika sedi benong ngakua benya suk no ngakua su benya sakmat kene ka kam te namar ba kadon ka kendon an ka ba kila benya suk te ki magistrate ki sha kin ba kinya suk no apo kur gitu gidi ki compoundable offenses
1: to pi on compoundable offenses gidi kita bala ban ya suk ne te tadi kini ki case ne kini ki mukodma ki bayade bar kini ki ngi hi dia kan rei ba ma da kini ki jing accident kali ne ki jing yatan ra kali ne tai ki tur gi ha ba kini ka compoundable
0: ki jing accident kali pi ne mar ki ya borobor hi lada ki dawai ka bailut san ka mu ki ya leng ba ka motor accident claim tribunal te hen rei lada ka dei ka ba ki shu register ka po police station ki register hi ya ki accident case ru te ki don ki case ki ba lada claim ja ka nu kunu ka jing men sa ko ba jur claim ya brio mo tu ba men sa tu la ban wan ban ong pokot ngam kwa ban ya chak ma de ni ka case ngam claim le le ko nya kya ngam yang tang kwa ban su no ndai si sien ba men sa jur si sien ba ya brio le le ta ka mut ki hab ban ya ja ka case chak ma ma ban su na ma ba teng teng kum tangi om kena accident ru teng teng ka de na ka da ba ubah kala hi tu driver ubali tu de ka tu gue yu tu brio tan ya ka tu gue pak ka kali ma si gala ban no ha ka jing bu a kya teng teng kala ban long ba kila don lupa ka jing ye shrut jing ye shun thong da ka kali kum bita ki ki ki ki hab ban si sha bo ko ba kim la ka ban ya su gitu ge sa ki
1: to ini pa no pa sa kena non compoundable
0: ki non compoundable kong ki long cases ki ba ki jing pin shtom ki long ki ba kham he nang ta ki kam ki ba bian ki ba nong kum ki ba long shirk he ti ki tu kim la ban ya su da le le ru kum bang ong phi mentan ka kam pnia brew ka kam rep ki kam dakoy ti mo ki kam luti kidnapping ki don pun ki cases ken ki ba kim la ban wan ya su wat la da ki kwa e ki don teng teng wat ha ki rep ki su ba ka tu ka brew mo ka ba sha ning kong la ai ka jing ujor ban ong ba ka ni ka brew ka la sha bat bor teng teng ki wan sha ki ka shari ban ong ni kwa e su no rem la namar ba ka jing pun chi to mang tu ka long ka ba kam he ke la long ki heinous offenses
1: te ka kam he ka kam e
0: kam e
1: ha bot ka bi ken don de
0: la bani suk mi tu gejat cases kan
1: kini ki muko duma ki bon ma ngende ki ba hap kom ba plap tan chai ngi ki ba hap criminal law ha ka civil law ki ba de ki ta ki compoundable but non compoundable ki ba la ban ma ne ki ba la ban ya suk no but ki ba mla ba ban bot ya ki kenot ai kat kum ba la bu ha ka ai ten ringi nang i pra ba ho ki la man ta ka ngi sha sha ki la nang mi chak pan re ka dang don pa da ka ne ka jing ran dien ban yathu ne ban pentip ba don kono no ka jing jala ka dei ha ki shnong na ne ya ki shimet pare la si kong ka thrin ba kolong kom ne
0: ban ning kong ai tangan ong ka jing ran dien jing ki bria ba bun hi ki ban tre ban yathu ka da ba ki om ba ngi dup ba ngi bie tangi tieng bi ulut pisa ngim nang kom no ban tho ya ka jing ujor ngim tip she ai bingi ne yathu ka ta ka dei ka wei pa de teng teng ki bria ki ong ban ngin man to yu la da ngi ne ai ru na mar la yu i tu wei la sha ai fir re tang ka no te la lai la wan biang ki don bun ki ai ki ai ki ho tama long kibrio nama bapli ki babun hi kim pat sung thu ma kum nu ka ya ka ne ka criminal justice system ba hot wat la dala ai ka jing ujo ka fir ki pulit ki la kem re tu ubrio ba sha kem pat ru udon ka jong ka hokor kum constitution jong ri india hi tu udai ban yo lo jong nong sa an wala ro undon pisa ban thung nong sa an dala di ru ka state hi ka la ai ta ka da ngi don ki legal aid defense council bangin penyarap da mangi hi ya ki tu kibrio kat kum ka hok sung u te kum tai ki an ban yo jamin ru ki song kat kum ki cases te ki don ki cases ki ba ki brio ki dei hok banyo jamin no tang hapo ar banai ki don bere ki cases be ki ap lai banai lada ki pulit kim dep ya tu ko jing to ki jing ki tene lada ki pulit ki pendep no shubu ma ngi shu ma menta ko me ka rip case ki police ki don pendep ki investigation jing ki jing to ki jing ki hapo lai banai te lada hapo ko tu ko lai banai kim la on pendep ke jing to ki jing ki kim submit lu di ki kot ki slab ro kho cha po ku de report final report jing ki te tu ubri u basa kem basa ka no bu le bi jot udon ko hok banyo jamin te ki brio dai ki pulit kim sung thu ti gitu ki ki ai te ki ong im sung mun toy ken kata ka long ha ka jing kan do jong a personally dong bali pi klam thu bali pi klam wan bali pi pentep ma te ki ong man mun toy yo nangi wan ru ha ko bakut pe kum ta ta ta dang menu sa ke mu
1: ulai be ulai be ki lam ong kan de ti ha ki don ka ta ru ba ki don ru pada ki ba ka jing so ba ki ong ba an mun toy yu ban le fr la da ka man siem pri ka do no ki bon kum ta ne pi kan do ban de
0: ki don ngi ta ru ma ki ong ra set mun kana yu te shi spas ne mu ru ka tu ka khon jing bangi la do tengi myo shu kilo kon ta
1: kidon kidon tu gajing so ti ke ithare ke ba ngi don kam ban le thare ba kibru kin ye mi shakh mat namar banga thare om tam ba gan yo ka jing pin shitom yo unong kam sniyo ne gan long kum ka ek ek ka ban pen tieng la ne pen ran dien no yo unong kam sniyo ba pleng la dang ale kum tu kidon ki kinon a ti ba gan yo khna ba ki pa ba he ki no sha sho kin ye mi in ban ai ke fa khna ba ka an ru kan yo ban tre la jong kam ngila ban te la kam bi ki kam

0: Nyon deh, kayak ikut mau try kepa ngilak benda ni kong ya.
1: Bening kong kalong ketahi keba ngihak ban pen selur, ya ki pat ba nong song song baru mah jong ke jela mek hal ya. Ba ngim deh ban riet ban tiang, ki pulut ki klem don hang ni ban pen tiang, pen sir, pen smit yang ni, nrei baru bori, hoi don hang ni hang tai kejing long beri ubam biang mah. Kejing bakalah hang ni hang tai, nrei ki ba buon hi, ha kejing siam jong aruk mencuk semen, ba hapok ki pulut station ki long ki ba kuloi ban yarap, ba ngihak ban yalong ban yajan te, ba ki pulut nama kini ki deh ki nong te ala kam ya kamram jong ikum ki nong song song, bangin pen tip seki, lara kadon kono kono jing pen kenya an mar utu pulut numla ban sulit sang senong ban liwa keleng-keleng
0: nyam ban ban tip ban yi
1: mla ban tip ban yi te kadega kamram jongi bangin sim ga jingkit kli kum pinong sang senong ban pen tip kloi kloi ski bo jong ka an kanang ba itu ki nong te la kam ya an ki la kan ban le ut ut ka e ga ba ki don kam ban le ba teng teng ru hapo ka shri mla ban pen si tom su yo tu ubrio kat kum ga an namar bele ki la slem palat ban ai ki jing ujor itu ki sakhi ki sebut ki evidence ki ba ki polis ki ban yo aku tu kapor ki la do no bro khat na ka ban ta ka jing bahalang hi jong bro khot ni ha ban pen slur long kalong ka jing ai men sim jing pen slur ba ngim dei ban sir ban tieng ban pen tip sha ki police la da ka don ko no ko jing pen khan an mar mar khnang ba ki pulit ki nyo ban lum lut dik tu ki sakhi ki sabut bro khot ba kin ban ni ha po ko ban pen si sha ya ka kam bu te ubri ula le ka to kam sri bu la le ba khnang ba ki nong bisar ha po ka shri ki la kan ban ai ka jing pen stom tu ubri ko kum ka ba udi hok ban ya
0: no bi ong men tan ki don ki mu ko duma ni ki kies ki ba amla shu ban ai rai kum no ya o nong kam sni bakal aslem e kajing yo jing tip nei lada kalong kum ta kadon da kajing bu por hadu kumbaka no kapor bakila ban ai kan ke fr ni ja
1: kan ni ka BNSS menta kila pensyai bahaya ke tu ke ba ke kapor ke bangi de ban file ke FIR ma namar kidon ki jing pen sitom ki ba kidon ki jat FIR ki ba ngi de ban file mar mar mar senjia de kumta kan lada ka jing pen sitom ka long hadu license name sibu ke tu ka jing pen khen an jung tu ubri ke lada la ban pen sisa ka jing pen sitom ka de ban long hadu license name te hapo ka license name lo de ban file no khanya ke FIR mar ka apalat ke tu ke por ke laps em tin rei ya ki we ki cases ki ba kham e pada ki nes offenses ni ong sibuk mentah khamtam ko mini kambat bor ya ki khlung khna ki banga dak ai tok su ma ya ki tu kim bu por namar bun sien kum ha ki tu ki cases ki khna ki ba pli kim not ban ya thu dali le ru da ki snem ki ya ki sha le bi jot khamtam le le la da unong le kam sni udai na yeng na sam la jong ki ba pli ki khlung ki khna ki skam jar ki not ban ya
0: thu na ba karon ka jing ber ngem ru ta
1: de kum ha ki tu kem don kata ka limitation bangi ong kan ki jing pen stom ki ba long kam jur ki jing pen stom ki heinous offenses kam kam don kata ke limitation namar balai kum hakikam riep tengila te ban pen sisha lengba ka statement tang jong ketu ka victim ru mda don kam e ki bi ki sebut ke ndri ke bekongsan ke deka jubab jong ketu ka kana ke ejia ke ke balong la de jong ketu ke brio ke la de ke balahe ru pe sima kum ta kan re ki ni ki kam beria ki ba mostly kum ta kan ke ba hapo ke jing pen stom ke balong tang ndri benai te la de pli yatu hadin ndri benai te kam non jing mut su ke ta ka da ka don ni ke limitation
0: kum ke ba bahai ke long ba masen te pen tip no ai ejia no namar kat kum ki jat kam sneo ki don laki jong jong ki kendon je pen sitom dei to khne ang sku apen sku namar ba ni i mne ha ke nang salang jong ni da ka dei hak kanu kanu ka desre kanu ka thain ru ka jing tre kam ha po ki sno ki thao ka shong ha ki rang pas nong ka dor par sno te la mo ban ne tre lang bat ki dor par sno khnang ban yo ka jing pen shai ka jing pen so thu ba ki nong so nong kin kam so thu ha ka be dei ba kane ma kalung ka ban kam sha khnang bin la ban te la kam par ila ban pen du na ya ki jik sneo ki baharu kwam ki don hakim nang sa lang jengi la kong katrin manam ta
1: ho ni la ban ya tre kam lang ba ki nang long kum ta kum ka im lang ka sa lang ha ban ya tip lang ima ka ka be dei ba ki criminal case ken kong ki ba bun ha ka experience jonga pangalap ma ki sle man pen tip na ma ki habli athu snong swa ten le athu snong ru pli turang ba snong un le akum no ulum sa ka dor bar snong takamu kala nang slem kala nang slem te ho ni don kam ka jinge trailang menta ki briu ki la kham song thu kim da ap than su ya ka lak no ki tu ki basak nong kenong e ba pli ki ba tip sisa ku no ban le sno ban le ti ki hab li thu urang ba sno ndri ki ba bu ni ki la pentip da la di ka ndri mar sen ja tu jin ja ka mu ta ka ku mo ngi phim ne te manu manu la an pentip tu mu mdron kam e banda le be saki briu snong swa ma na mar ka tu kan spendu no ya ka kan la nang le ya ki tu
0: kala nang slem
1: nang slem la nang dir ka por tu nong le kam ni lo anang yo bat phet anang jangai ka jak phet jung uru nre ban pen shay ki pat ba ban pen song tho ye ki ta ka long ni don kam hi ken ban ya tre lang ban stu jung lang ba ki nong pnya snong ba ro khoy ken ba ban pen tip se ki bor jong ka anya ki kam ba man ka de ka ba don kam ba ka ba de ru ban le mar mar ken mde ban pen slam
0: de na mar ka ba kong san nga thrai kan kam ye ka jing song tho shay ka dar jong i wi pi wi nong song snong ba ka ni ka fa ar ek e jhar ka long ka ba don kam si sha ha ka ban ye pen tip

Kenito ka ka shwani jwai go wanch pi hap chis pai bi poin bi megahertz FM ban. Da pala pala siya pa hai pi sa chi sen cha kani ka station ki yong I ha ning tu ki kubar ki wadi soi wa ka Delhi station. I paar kam na ka studio yong I na pi kende le pa manin da bieng paar stang ya ka program yong ki chen jaya mo rin song. Ha kani ka program yong pa nap chi pi ki rwai ki yong ma kit bai kan jin ki le dhli ki rwai ki yong o ki u e pertut yo kam ki tu ki paar. Hapadun hi, wei, gan mo langer. Dan ia bikin ni gilid ligir wai, kiwa senyau suk, naga cawa ke yong ma. Get by, gan jing.